0: Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Piki mai, kake mai, nau mai hara mai. Tūhono mai rā kōtau ki te hī koe ki roto i tēnei hōtaka e ki ana i te haurongo taumatarau. Ngā kōrero i tarānei e pāna ki a wiremu te tau huata no Ngāti Kahununu. He mini ta mihingare, he mini ta hoia. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.